0: Si nunumita gusto na po lukoli, malaro ayaw pa talya tola. HIV ka po gumiting tola doon na malanja pa ayaw do.
1: HIV ayaw ko yung si medu. Yung milobo, imidobos ako. Beji nila ni miwa kami nilala. Miwa kami hiran ni nang ko yung si do. O, ano HIV gudo ko da? Ngami aniya singkotro yung si do.
0: O jalo, hender gito, dubas ko, alagalas ko, pobas ilyo. Diba tama suli ho, taru asu jalo, hukoku yung si madu.
1: HIV mi tes muko kendo. Nyodo do rampa chimpado pa, o treatment mudo pa, o sangko ayasando pa.
0: HIV mi busoma pa, lukas kendo, tes muko kendo. Enu hemala bukima, si mi ayapa ka chinambo, National AIDS Helpline number 1097 ho, call mo kendo. Si kapugomi, public interest ho, Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, DHS Narlaganoku, Mulimbudo.